ndi Justin Bieber ni musha na Chance the Rapper Rabs of Holy kai nombe mshume Choice FM Drive lufuno ndi wando wa the throw the DJ kada wa tota kada wa chiro otoma wa hino bega mshume kani ya mataba mana musi na musila braro ne ya labraro lazi 13 za unengwe zuna wa me ndi dhuwa linei ya rana ni muzorbe watu wa chifuma kazi vwa wa si zana ri ni jena nga manda tanore li wanga manda vwa nione ngori ite ili nione suzu ya chimbira ya nichiribona rikopenya fazi badani ndi wanoro na chanda cha mfuma kazi kwa yu mtu anakopenya ya ya angawa si mtuwa umara awa awe ya ndi wanuri mtu wa muno re awe hapune ya baote una chanda cha mfuma kazi no mtu wa mfuma kazi duwene ri riadura kana ngaibure ya nijera nga manda nta nganda hezo bozo zino quiz of the day Carisol Vanina quiz huu ya ndani kuhila vele sandi chiko dafa mshumundi hei na musininga ndo wazo watu wangafu ya ndino niwona ni chizama marafa ringaridho wana taizo ndino niwona ni chiku wana zipinduro mara na musiringaridho wana taizo marapezi irani ndi songo ni nyaza ndi fenga bewa ribo ndo nchamba na nina ndi mean vako uri bewa mbu zenu reafa zino ndi kwamba nga mean hechi chitu vako uri ndi madekwana kana busiku shabu ziwori chite mini Gama cheroni, chaita zwe chabudzwa zone. Nahone, hechi chituva kuri achikonusha va mutsiko wano. Mbusu yavo iri ndi mini. Hechi chichi. Hechi chitu, ngama dekwana, chiyavudziwo chepwa munedza. Urevasa, vaite hezvo. Ende ngonga macheroni, chidoita izvo zve chabudzwa zone. Mbusu yavo iri ndi kwamba ngami 0828035674 ndombudzane panga voice note or text na Renandi mini chanecho chinenga madeko anai nyachipa mureza ya nduri nyachipa peace jobo ngama chone cha vuacha ishuma ya okay for sure ni ngotomo busana ne ya yeah, busana na wanao tsinabo Somo solva cuisine note. Babu ziseni. Rifuri zgo chimra ndrata. Niko vuba just koroni zo zwino. Mbuseni na noyo. Urizobu di ndi mini chine ene. Gama de kwana o achipa muleza. Ure. Machero. Nga echi chifinga ni te hezu. Ene ngo achi disappointation. Chaita zwenezo. Zine chobuzwa zone. Mbuzi severi ndi mini. Ndika WhatsApp line ya 082-803-5684. Nishoma Josie Narimbo Ore Chale

sona bala ku tiva leswi ni winisa ku sona na ku jima bala ku tiva leswi ni jimisa ku sona akuna munhu la swi twisisa ku sona yini leswi vanhu va ni rhandzisa ku sona lavan'wani va la ku tiva leswi ni tirhisa ku sona bala ku vona leswi ni dakwisa ku sona

0: Okay, olu luimbo lufi maamba yedwa ne. Zina ni kwa seza ira ye luimbo lwa rakodwa kayo yi. Chunga ni chamrao wange. Chunga ni chamusi ya mapungwa chere deva zena basa tu wambe sabongao ne. As long as narini ya mfuna. Zino ninga zo DJ Clock ako manga doru waiba tuwaini chila shunga chimbra wabote wafuma kazi wa satu tuwaini ya basa nyagizi chale debasa todimina kutu nyaga rufuno pezi mara zo zino magai ari ngo chimbra ni notere ah nishapu ni safe ni safe arwa ni mizoruma amba yedwa nishapu ya ni wano diseva kazi tozu iji gari yo utro jene na etaba ni mall yowe okay nganda izone ni chedzana limo vaka show majuzi robizo feature le ni mfuma kazi ano shuma zwa the kind of shuma zwa music over che aja break ya music babe bizo zwino vako babo fema babo riya zwino ko chireya ngori tshifunga chote hezwi acho release luimbo luswa kana achibonala vathuni ya vana vachililela dze style zwa ndiko nyongoli ko social majuzi mandiko nyaka show majuzi zwino che aja break aba bebe niko fema zwa zwino niko fema ne anishama na taidzeri yo ngori muthu ane odi vanga mandanga mabudzi ane au openya penya mivara vara zwino izva chidorera badi ba baby ya mwana vonga machuru na ari kwanya ngoro kosa shoma jozi zwino ubacha ja breaking ndi muthu ane kopa ba baby chipinga chore ba family pedzi ya ene bo shuma zobe dekan do shuma zo mzika na wozo swika izva bona rachibo tenga mazicham chimbirira nga ntana zera kar label ngori ya dibora kar label zichilisa chilisa zwinwe bo chimwe shwinga ne achitalutshedze ne munari hapa ke record label ngori record label yako shuma ngayo yi ndi ine ine ko manager Tyler zo zwino zobe do the national majors odia hapa une Tyler ba on utobori vorera fungo lori show majors unga ene ukonyongo zwitesa nga manda nga chitsonga ya nduri atai ya wezvambaro zvino dovo zvambara dzi liriki dzingwe nepo karuimbo dzodo dzibatsika ira kachitsonga zvino record bulelani ya CH kuri no ya ndi apo yamudirivula ne babo shuma na Tyler zvino fizinga nda hezo 0828035684 swa manjani na munhla mbuzane ngeno ri quiz of the day ino kuri ni chita chiri sapa na pandi kwamba nga mini ndi mini chine niya chireza nga madekwana uri chite zvikene nga machero nga macheroni chaita zvenezo zvechaledzwa zvone
1: go the DJ tamayanga man ndi kutemela papa ngwe ne temela
0: times
1: duva locha zvavudi lego fisa una rumuya tobore atizori zvino kha rumuya ndiro augusti na kana ndiro pepho no rudovo khorotola badi zvino nga june ei atikono pfesesa
0: mana ndiko
1: mara ridza kha quiz yano zvino trone
0: ya
1: rufuno ha ndiko vana nga ndialamu man alamu ine na ireya ndi tshi khou irechela uri ni vuwe nga matsheloni ko vona nga ndi zwezwo nne do di fa vhaṅwe vha tshi dzhena man tro the DJ
0: alamu hei vari alamu ngori na ine ireza mara viwe vhe ni avuwa vhukati ya vhusiku na izima alamu viwe alamu ni avuwa na izima o na engedzela tshifhinga na hezwiḽa tshi na tiriririra plus 5 minutes okay, ni masia retro the DJ ni woma reda vari pindureni ko todo ni niwa po asia la muna okay mari ndi alamu ndi kwa nga manda mbiledzene yo na nyine nga mbudzori ndi mini pindureni nda ko todo ne kano mathaba ma todo divori ndi mini chine busiku bunwe na bunwe ni chipa mushumo une mushumo hoyo chivuwa cho chuita nga macheloni ya nga macheloni chito jana pa zikushu chacha shumo ezo zvichaledzwa zvona Nika WhatsApp line ya 0828035674. Ndikoda washatu India pa dorobo ya Tondo ndi apata van mall. Ndozi rapata van mall ndiko dibana na vana vachikoro ne. Na musi ndiko vona ngwe uniform ya green. Green lights. Ndiko manga mbiru ndiri mara hii uniform hii. No, what principal about you? Uti vana mtanga no chikoro ne. Yeah, uti vana mtanga no hii uniform hii. Hey. Greeny. Hey greeny do tawo nyofara mashika hey doni nya ganisha zwe ngoko ba vekele veke yeah nikomuri tonga ndikuva bona for sure ko vuya univen yeah zino ni bange univen kuti vabona oh ni vabona ba distance ro kevala vako dani vana vachikoro ngori uniform hey light man
2: woke up feeling godly
0: michikoro cha guy
2: woke up feeling godly
0: ndo busa bomu ngwana mbona ne audio mark nasty sina blacky but why me Lotaba.

0: Andi SMG pnia pelu butle na mano varu bize shela ndi choice FM drive neni firo phone ndo andova that throw the DJ. Okay. Rumana ni voice note ni mbuzo rekovara ino mega mshimunga limbo rwanyi. Ndi limbo rwa soul, R&B o afropo bulutiane. Fondo nanga limbo rutika nezo jendra taro zenda abangazo. Na mbuzo rekovara ino mega mshimunga limbo rwanyi.
1: Elfu neti muna matami banji banji. Wonya ngoba one wazo mjenso wone bagaba ngora wongo neta. Wongo tamba imechina ukwambi ufo tamba 21. 7 games kama dhuwa 21. Una matami banji yafu keo timu. Otoli wa kocha rasi na pra ne otoli wa tende asungobe ari watambi ndu bonet timu na watambi banji banji
0: Thames temiri vanga pa temiri dizenda buzozo ne nisiko pa mchimuni ndari ha watambi bonet afyai haila timu na watambi banji wasongo timu sa watambi banji mara da na pesa ngori Arabaso fomune kosho kuti ita mini Ara Peterson William Sae ne mutambi ana kubonera afomune afit utamba bora kanje chifinga dingani ondiri na uri dzi key players dza sana namtu jipi ina vatambi vanyi key players dzo zvishumiswa dzo tengwa games dzo dzava kutamba dzone kaya maduva ya 21 zoba dzi crucial games games and them zine ariko genesis teams ya ariko chimisa vatambi va serious Nisa zena ka game zote za 7. Leon otamba zote hizi game. Ndiene wawa kokora. Otobori ashi kokora hoyu. Owa kufisa. Okay. BK one is in a sports update case. Nena kutu nitusabu kuwa nukumbura ngalo na. Arpe seli leori. Aru kwa mwanga mpungwa ene inyuen kufuri. Ani kwa takare ni Twitter minu. Barini ya atio setana zi boundaries. Yeah, but whenever kwamba mapungo na inwi, but yo divori inwi niamba zipio, aniambi zipio, okay? Yeah, nukwamburi, arno mara niya zidivori nga siweno unuzuna na majita ako, ako dibita nga basiza, na niyabona ula wakaiga, no mara inwi. Inyi no mara, kwamburi, inwi nko DJ na yondawa, eh? Yeah, wakwamba kazaitu zapata, musala mfubi, mulafu, Na inyuni honi no mara. Inyuni no mara. Inyuni nishamba zoso. Ndiyapo zinez boundaries za jena honi. Or maybe ni mchini wa Greg. Ya. Waku amba. Waku gane zo. Suzuzuke. Kombo ni. You know. Set your boundaries. Ya. Set your boundaries. Ni badi wari. Vana inyuni watu yamba mini. Vana inyuni watu yamba mini. Okay. Inyuni towa diehard fan. Ya hila li horo. Hila li horo. Auna mtu ananga nibu za mini ngalo. Yeah, na president walo ni amufuna nduri ambai. Na mbilioni ya chena, zwino. Una mumu mtu aneto dhambi hafu zwa bedinga lihoro lanu. Ni oneka? Ni ya niya wabuzi, guys. Zwino zwezo. na, guys. So mwambanga hindi ndi oni. Mwambanga hindi siu. Ndiene mapungo. So... So, you know, Romanian voice notes, Sindika WhatsApp line 082-803-5674. But, Vash, aru kwa mwaga suzu yinye nyo kufura nuko sutaka yada. Chande mendo divisa kazo, nasichamba ni chisa panda. Kana notata kuwa na zulera wukure. Nga, na, vaka mapunga unyongo toma zika kati. Shidari nirichi techilesa mapunga, nuri, hapa bitu, hapa tuwa kurela mini. Ufio lanu uri uindi mwana. Free for a Olan Oina Oya Bakwanda and go Uru winning one. And I just want, but when Okuza Nori, Mumwending one, what end of a baby? Renoko Tiramura, Remi, never be. Yeah, one of the most is in it. I found go Uruzuko, Uruzuko, and a funny surfaces. Why about two? Ya hula ni hawa wakubuza hapo hawa ni mwana wari bache mtuku loko wena na zuzi nene ndari chupo chaisa ndaya hune ndaya nene filofo zuzi nene andofara zone fona musi bambiri zanga zo gumane papu
2: Kama dipini nga fetu wa kwini ya urenga taba ni molto ya ndo rifura maduwa oti ya vege ubva musumburo swika lavuna ri vhura nga 9 AM swika 6 PM lavutano 9 AM swika 7 PM mugivela 9 AM u swika 6 PM sondana holiday ri vhura 9 AM swika 5 PM avha nga ḓiphina nga u shumisa Wi-Fi yashu ya mahala vha tshi khou renga u mona na mall wothe Thavhani Mall hune vharengi vha ṱangana hone nga nḓila ya khwine
3: Zane muloro wanu kha ḓorobo ntswa ya maimo Mphaphuli Town nangani stand tshanu tshine na tshitakalela u thoma kha 400 nga square meter ni kone u fhaṱa nnḓu ya muloro wanu fhethu ho vhulungeaho ḓiphineni nga fhethu ha zwa mitambo restaurants gym laundry crash na zwiṅwe zwinzhi zwistentsi zwa mabindu zwi kha ḓi wanala ni songo fhiriwa nga tshino tshikhala tsha u nga fhaṱa muḓi kana bindu ḽanu fhethu ho tsireledzeaho nahone ho kunaho ambani na riṋe ṋamusi info@mphaphulitown.co.za kana ni dalele website www.mphaphulitown.co.za Ninga tu founa ka 015-023-0239 Kana 060-623-6092 Mphaphulitown Petu huku nao na honi ama imo
4: Zaite Nerazmataza Diko wa ramba kambeka nyam shumeza matunguni Inea kodaka choice FM 101.1 MHz Mugibara mwe na mwe 18 hours usika 22 hours Musika wa sungura is spiritual Vaneva dolira ngabadi hirengo uchilira Diluya na Hallelujah Amen
5: Choice FM
6: Ndewende ruwa badi mandiko Ah endo vada na diwa ei ndewende ruwa badi mandiko rola zwezu zupi ndi mwana nga mtu enda tu vana vtanzi ndi show uru mtu ndi mundi ena na hawa mtu kukane andro bado la mtanga ngori udito wavo na mivili na zui misipanyana ai andro lungwe ai ndicho msimbeza ndo na sensi juo visa la sensi nduko msimbeza apre sorry bad man sorry bad man mkurutu man sorry bad ngongo nga zizi zosuko tatatata kani mtu waza divi zori kutata kani nanyi
0: Radi ni na media benga alo, ne? Tamenga chemiri. Chungo chunga aridi wana watu wane ratata na vokani, man. Ya, nisuko funga rinu liamba zobudi. Ngotata kani na mtu wane divi, anumudi. Watu wane ra debate na voi. Kariba divi, ridi wana zimu nchins zaburu uyu. Rechiko doma nga 370. Anga doru pandura nga makasi ya nefo zuzu. Ah no, mumso kota misa chede nga 370 la nuti ya bako ipunguza Anga dhuru posa nga makasi rudura nai Ok, jatu uso diwa zi enga za muturu uyu Na uchili sani Nkwamuri, nabi anasuka kaa situation yore ni roe joku Ufini, ni rimini, nito dhuwa ntaru chedzure, anu koto soasu

0: iṅwe nḓila khwine ya u vala heno mbekamushumo nga nnḓa u lidza luimbo lwa Maria Carey We Belong Together kha ane ya madekwana ṋamusi. Ndo netshedza na luimbo lu bva kha Vicky Samson, African Dream. Nga nnḓa hedzo kana nga nnḓa hezwo zwi amba fhedzi uri mbekamushumo ya Choice FM Drive yo swika magumoni nga nḓila ine tshi takuwa hafha ndinisia na dzi updates. Ndo bva update center o dzo lindela hafha khula ndi kwinda ti kuona kwinda oh Grace ya Grace Machine ndi nando ripa dzi updates ndo bva update center. Ubva henefho radio assistant referee ya takutshedza nene filo funo ndi wa nḓo vha the throw the DJ kha ri sito mafhungo ndi matshelo vhukati ya waravuraru na waravurati. Shalom.
1: Tabakgolo irinye ire molaudi wa tropo ya Ekurhuleni Kagiso Lerutla o tla boela moshumong ka moshupologo. Arlo Cheng na ke Grace Mashiani ka di updates. Molaudi wa tropo ya Ekurhuleni Kagiso Lerutla o bia ka ntse go boela moshumong ka moshupologo. Lerutla o ile a tsaya maikhutso a boithaopo ka kgwedi ya April moraga go swarwa ga gagwe o lebane le molato wa bomanager le boradia go tene motlatsa molaudi mogolo wa mapodisa a metro wa Ekurhuleni yo a fegilwe go Julius Mkhwanazi. Bobedi bio ga bia le ba le go ka ntle ka beile ya diranta tse dikete tse masome tharo ba tsweletse pele ga gorotsheko ya masterata wa Boksburg le kgono. Botšhotšhisi bo latofatsa ka gore Lerutla o lefile motledi wa Mkhwanazi diranta tse dikete tse magolo pedi gore a itire yena goreng ya tsheko. Go the Mkhwanazi o ile a tsenya diranta tse dingwe tse dikete tse magolo pedi potleng ya gagwe taba e ile ya bušetswa morago go la senyane June. Mera Petish wa Masipala wa Selete sa Sekhukhune Mina Bahula o bolela gore Masipala o shoma ka thata go netefatsa gore badudi ba kgwetsa metsi a wa tlhokilego le ditirelo tse dingwe tsa motheo. O boletse nakong ya sengwala sa motlhakanelo sa morago bjale sa 2026-2027 sa IDP le tekanetso ka holeng ya setšhaba ya Mphanama. O rile ge go sa na le tlhaelelo mafelong a mangwe eupia go bile le tswele pele yeo e dirilwego. Bahula o tlhalosa gore o dumela gore ka lenaneo la peakanyo ya Masipala la 2026-2027 ba tla kgona go fetsa bontšhi bja diprojeke tseo di rulagantswego ke Masipala.
2: So go ira gore lena batho ba mo Mphanama mmere kwa lena ke go tlhokomela infrastructure e re itlišitseng ka gore re installe motšhini kwa reile electric fence gore ngwakwana o la kgone o lefa metsi. Mmere kwa lena o mogolo moruti le setšhaba sa mo le ba mošate kore le tlhokomele thoto e mmušo o le rietse go yona. Ke boletse le bara kontraka wa ba gore thuša mola gore a e ka kua matamong ka matamong ke motswa ka mo ge re ya phele ka mo left hand side le gona go ne challenge ya metsi gore a yo ba tirilela boholo le bona ba kgone go ba le metsi.
1: Go sa lebjale badudi ba tsweleditse dingongorego tsa go fapafapana mabapi le kabo ya ditirelo le tlhokego ya mešomo kudu go baswa.
3: Rena rene le botata ke khale rene le bohole na le matama rena khale tswale ba re khopela ba masipala gore ba re thuse ba re direla di connections ye ngwe eng kusha go bohloko ke le muswa go tswa gona kwa tubatsi pakeng sa mebereko a re faneng se baka isa fo phelang ile di fahlego tse di tei fela
4: tloba boroko ya rena ka mba botshaki clinic gore ge re tshwanetse gore re cliniking re tshwanetse gore rotse go ka 4:30 re cliniking ya practice ya re go ba ga motshana go ba pinch ene ke challenge di jewe
5: batho ba ga ba etsa mo gore na ge le by election wa dikgetho ba wa go etsa ka mara go etsa di IDP tse tsa bona tse go swa le khunga se kosi ye nngwe mokone special se tsiswa sa gen first si supporta ka tankar di milione tsa metsi di ya ka mola me special se tsiswa motho i pusha na se standard se se tsa metsi kae.
1: Ke fetša ka tšeo di rego pego ya moragorago ya panka ya lefase ya What a Waste e lemoša gore ditlakala tšeo di tiile go tša mmasepala wa lefase ka bophara di ka tlhatloga go tloga go ditone tše dimilione tše dikete tše pedi fegolana tshela ka 2022 go ya go ditone tše dimilione tše dikete tše tharo fegolana senyane ka 2050. Ka go tšea ditsebišo go tšwa go dinaga tša 2017 le ikonomi pego e kgweditše gore mo e ka bago tee tharong ya ditlakala tša lefase ga bjale ga di laolwe ga botse e ka ba di sa kgoboketšwa goba di sa tšewe. Panka e gatelela gore melawana ye e kaonafetšego dipeeletšo le ditshepidišo tša sebjalebjale tša ditlakala le phetogo ya go ya go dika tša ikonomi ya sediko di ka thibela kgolo ya ditlakala mo laethekga mešomo le tlhabollo ya ikonomi. Goruma di-updates tše ke boela go tabakgolo yeo e rego molaodi wa toropo ya Ekurhuleni Kagiso Lerutla o tla boela mošomong ka mošupologo. Ge re lebelela mebaraka ya rena gore e tlhwele e go ba bjang ranta e bego ba ka R16.48 kgatlhanong le dollar ya America, R19.28 kgatlhanong le euro le R22.24 kgatlhanong le ponto ya Britannia. go ya ka tirelo Afrika bra ya maemo a boso di temperature tsa go sasa di tlabedi e mekatsela ye Polokwane di tlabedi le go 11 go ya go 23 Thohoyandou 14 go ya go 25 Musina 16 go ya go 27 Giyane 16 go ya go 26 Tzaneen 13 go ya go 23 Mola Pretoria di tlabedi le go 10 go ya go 23 Tseo e be e le tsona di-updates tša irie ge o na le ditaba tse o rata gore di šala morago romela molaetša wa WhatsApp goba voice note go nomora 076-611-3111 goba letša go 015-151-0039 go tša go update center nna ke Grace Mašiane.